The number is 0249 1367 44 0249 1367 44 Nyamia tum na tum bi tum ya. Yebesan share bi nkoso ati asempe pempe la ne girls girls it was so. Me ni kejwa nanga sa Erica see you do boy.